gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni o toje ojo saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameto ojo saturday mo mo pe sister kan ji gbọ mi laaro yi ojo ayo re din kan loni olohun o ba ngbo ojo ti won ba won na to ogo ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo po ojo ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya e ja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo bale laaro yi ma kan ni ejoko adua merin pere na mo fe gba fun awon eyan ki n to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun adani mo gbagbe awon ise to ti se bo ka to se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission church comfort life mission international church ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi di market gbagiti tun ni ibadan iyen oni ni saturday or land sunday to kan ninu osu ni bi ta ti ni anfani si only communion service eh lati gbara oluwa ati lati gba ijere and gbugbe eyin omo olohun be se nbo egbe iyoyin dani a pada lo iyoyin but answer nkan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor mrs temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi

0: Jesus to se mi lore o se mi dada so pe Jesus mo ma dupe temi mo dupe o ogo ni fun o Jesus oba mi onipekun ewa onipekun ogo o se o Olorun orun eni to da aye atorun ada ope pada fun o ogo ni fun o Jesus inu mi a si dun sese gbogbo igba to ba bo si ojo Saturday bi eleyi kini di tinu mi ma fi dun mo ma ronu weyin ma ronu lo seyin ma wa wo lati jo Monday okan ojo kan ise agbara ti Olorun ti danwo ninu aye awon eyan igba mi nbe ti ma fe wasu ti ipa kun mu mi lowo dani pe so le dupe lowo Olorun ko yin ni o le jawon eyan fi won dupe abe mo pe ona merin le yan gba te yan fi so pe alakoko o le fenu re dupe to mo fenu so elekeji o le mo fi jo re dupe tinu yo mo dun sese elekeeta o le fi owo re dupe lowo baba mi ologun ajobo elekerin o le lo testimony lati fi dupe so gbogbo igba to ba si gbe ope soke isunkun ile asi ma jade fun o so gbogbo eyin omo Olorun ki n to bere si pe ikan ojo kan ope ni ogbon ti mo fe da si ko si bi n gbagbadua fun yin feedback ni testimony mo je ma si tun fi number mi sita fun gbogbo eyin te fe ni testimony majemu ati edidi to ba ijo irin oni pe oluwa so fun mi ninu ise iranse pe tin ba ti bere si sise iyanu ninu aye awon eniyan re so fun won o ki won ma dupe ki won ma so testimony e to ba ko ti o so testimony e to won Olorun se fun oni baje sugbon ko ni ri mi gba eyin omo Olorun mo mo ko fe gba si ile ti kun lori sirisi ko jo kan eri but a mo biyanju ati gbe na ni e kigbe ni baba mo dupe fun gbogbo to nse ninu aye mi ati tawon mo even to ba ti ri yanu dupe ti e ogo ni fun o Jesus Jesus oluwa wa e dide mami e dide daddy eyin wo le mo mo fe ojo ayo o gbagbo pe ninu irin ajo aye mo re ojo ayo kunu e awon kan ojo ibi ni won mo ri mo so kankan jo ni ojo ayo mi poju ojo ibanuje mi ninu irin ajo aye mo gbadun Olorun tori pe mo tete damo boya n loje kojo ayo mi opo iwo omode tete da Jesu mo daddy ati mommy e tete gba bayi ko le bere si fun yin ni ojo ayo e dide oni ni Saturday pupo eyan ni mo sinawo lojo Saturday inawo tori ti won seun gbogbo opolopo idajo ojo ti won da ojo idajo awon nkan to da ti won kojo oni won celebrate e loni enawo eyin te ba gbagbo pe ko lo le yin wa sile lodun iwo to ba gbagbo pe ile anu ki isu o se wedding iwo to ba gbagbo ko si pada se freedom o se graduation gbogbo eyin te ba mo pe won pada bo ya cash mimo iwo to gbagbo po pada ri owo yen dide wa kaise today is 26 kaise me fasi waju wa wa kigbe Olorun ayo gba ojo ayo mi jade gbe iyo re dani bo se nse yen Olorun ayo bi mo se gbe iyo mi dani gba ojo ayo mi jade in the name of Jesus Christ gbe iyo yen dani ko wa ni Olorun mi mo bebe je ki ojo ayo mi ko de mo ti ba won yoyoyo o Olorun okan mi ranti ojo ta o yo fe mi na o egan yi ma po oju de nti mi aye aye wa munu mi dun ki rojo eye ki won ke mi na laye mi uorire mama yi bi ese mefa si waju pada pelu majemu Olorun iwa tomo aye o ki yin uorire in the name of Jesus Christ esa ni ana mama boyo sese ngbo mi ni mo ni ki awon eyan gbe iyo won si ita nibi ti ri o ti sesi mo nka ese bibeli si lowo oni ni ma pari e nigba to ba dola iyo ati holy communion combine mo so communion kan be te lo ni on the one o nbo wa gba on the one bo si ojo Thursday ni gbogbo bi e ba tin gbo mi osu tan adagbere fosu ipo digba o se e wa gbo gbogbo leti ba nla nfani ati gbo mi iyo yi e tun gbe sita tiri opa moju mojo monday o ni sile o ode bo ba se pe nu lailo na lo wa bo ba se po sese ngbo mi for the first time bu yo die bu sinu awo koto wa gbe to ba ti dale tin ba ti pari nisin gbe pade mi lori facebook awon tin gbe wa mo tin ka bibeli si ah oni ye ti mo ti kasi eh ati wo bi 20 30 something 60 pere won ni kin kasi ma wa so aso tele si e wa lo gbe sita si bi ti o ti se si bi olodun ba fu wa ni agbara ni gbogbo sona church lola ati ni gbogbo wema ni wema e gbe dani bi ogo se nje ti olodun mo gba olodun gbo pe didun lo so so ma ka nkan yoku si e ba bere si lo aba mu nkan mi se ni osu October una kapahala zedu omeka ayadesha eyin omo olodun iroyin ayore ajade bi o ba yi o ma tuntun so eyin are eko e gba woli ode kunle epafras la lejo lai pe on the one yo wa bo si osan gangan wakati meji pere ni mi o se ru eri o on the one ojo yo bo si ojo Thursday mo nbo engineer e ja mo pe awon oniroyin ayo ta lo gbagbo pe oyin ayo nbo wa bi kan fi dile na mo nbo
1: baba mi e kaaro omo ojo yin lori afefe ni lati ilu Ilorin oruko mi ni Olaitan mo dupe lowo Olorun ori oke kon frontline nation Olorun yen dara si mi dara si le mi baba mi emi na leri o odun 2024 ni mo tele yin nipasẹ egbon mi to introduce mi si program yin nigba yen oko mi won si around won se travel ni gbogbo owo to de se ku si mi lowo nigba yen won 12,000 naira to bo mo kepe Olorun odekunle epafra iranlowo dide fun mi mo n se POS mo de n ta attachment awon to wa legbe shop mi so mi ni wa nbe bawon yen se wa niyen mo ma ni awon fe fowo bayi si mi lowo owo yen ni mo wa fi run business igba to di bi March 2025 na se to wa bere owo yen igba yen mo ti ni ani to mo ti ni ani se ko gbogbo ise to ko mi se ni igbe kan travel lo nigba yen na won fun won ni owo won nitori pe won ti ni work permit dada ni igba yen won de permission pe ton ma ti gba awon ma fun won lo won ba gba work permit won ni awon ti close the account for that year which is 2025 baba mi be se se program ni April ni technical fi Olorun bi Olorun mo suku lojo yen mo kepe Olorun fun iyalenu mi baba mi Olorun mo gbowo oko mi jade koda ohun ti mo ro pe won ma gba gege bi estimation ta wa gan o wa ju owo ta a ru pe won ni san to owo yen gan o to wa san times 2 owo yen o dupe lowo Olorun odun yen soro nipa pe ka lo rale e de ti soro kan ri nigba yen to pe ibi ti mo gbe o je na si bi ti mo tin taja wa soro mama kan ni ori program ni igba yen pe advice ni pe kini o se do ke ba tun do lo pe ka lo rale mo o pe ibo mo ti fe ri owo pe oko mi won ti stable dada ni ibi ti won travel lo pe ka ma fi owo yen ki ma fi run business die de pe kini e sa so pe a ni wahala le wa dabule sowo o ba di febri mana je ti make enquiry to si bi ti shop mi wa mo ba bere mo ba so yin fun mi baba mi mo pe bi mo ti ri aduro owo to to bayi mo ba calculate owo to wa lọrun ti mo fi sise mo ri pe owo yen to o ma se ko die ti ma fi se business tori payment ti mo se fe ki ile si customer baba mi mo mo ra le mo ba tun ra le tan mo ba tun bo si owo eni ti o to ko iwe fun to tun je scam mo sa sun ko lojo e ba tun soro nipa be se ra ile ti baba kan ni kan ma je ke rojo pe tori eni jo ro nipa ile te ina ra pe o fun yin to ni ti won fun yin mo kan sa dupe lowo ipe because ni gbogbo igba ti mo ba tin na one or two things koja ti mo ronu ti ma ti se platform as if eni pe ni mo ti ba yin soro yen ke to wa so the program ni ojo ile be tun se soro akọni tun balẹ mo ba gbadura baba ti se pe ni ko sẹni ti o mọ ko jina si shop mi na emi na mo eniyan bo mi mo pe owo eniyan ni fun ẹni to fẹ ba mi ra le ti fẹ ra ile ife o ti ba mo ti ra ile nibẹ Olorun mo gbowo mi jade awọn to gbọ si gan ni ah mọmi lagbaja Olorun mo ni fẹ yin mo ba lọ si gbogbo mo ba lọ ra ile mo ba ku owo ti a ma fi se kii se pa ni owo jina si ti mo ti n taja báyìí ọlọ́run ọdẹkùnlé ṣàánú fún mi mi ti ẹ̀ wúlò fọkàn sí náà mo ṣàwà sí agbègbè ọjọ́ ní february yẹn ìgbà tó di july mi e gbe se kan lati gba yen o se di julo bada bi en se lo bere ye tonta block ba yi pe ah kini with the list to wa lowo wa a le se a need to ni igba yen baba mi inu ile ye won ni mo wa ti mo se ba yin soro laaro yi bo lohun se se onara ona iya nu ni iranlowo sa n dide fun mi ni bi ti mi ti e ni oro ko mo ti le ni iranlowo olorun ma dide iranlowo mo mo ti pari re baba mi kuda gerard gan la tun lo olorun dara si mi o dara si ni mo dara si se oko mi mo dupe lowo yin o e pe mi o ni doko e ba mi ki mama e se

every signboard wa egbe titi yen na ni egbe express yen na ni e ti ba wa nbe ojo Friday service in lombe ojo Sunday service in lombe so every first Friday emi ma nwa sibe lati wa da ororo le lori ago meje sa ago mewa te wa reyin te wa ni korodu ni bi mo ti ku ayen ma lagbara ikorodu every first Friday yen oru ni yen te ri first Friday le ti mo opo 2000 o ni ma tun follow nje awon omo lewe 2000 ma to fun abi mo se se lotu to koja be ni mo to se fun lagbara olohun ipa o ni pin mi olohun to ran mi lowo yo tun ran mi lowo si gbogbo en ba wa be yo lanfani sororo kokan ati awon opo tan ba wa loruko Jesu yo dara fun abi eni to so pe ohun o mo be to ba ti de korodu wo mo to n lo si elepe so kale ni gbagba bus stop cross so de keji so fo lo kada ko n lo si AK-47 o ti de be niyan lagbara olohun yo dara fun yin eyin te wa ni sango e ma lo si Alimatu Bakare Street ni olorun dun sin church wa to wa nbe ibe mo ti dide ibe let kota wa wa ibe mo ti dide e lo ya na adua nbe laaro ojo Friday ataro ojo Sunday loruko Jesu yo dara fun o yo dara fun o o sami yo dara fun o Sunday le je kemi ati ejo pade challenge ni Ibadan o ba ti de challenge bo ma to tun lo si Malete so so kale lodo baba no mo wo o ti de be egbe titi ni gbogbo won wa loruko Jesu iri o ma tele o bayi yanu bayi yanu bayi yanu o so nkan kan bo lana agbara lati koja ibi to le mo so tele o ma bali aye re bi eberu meta ma ba wonu ina tan de jade ohun to nla koja o ma bori re bi David ba pade Goliath to de bori ohun to nla koja o ma bori e oro e dayo be lo ma ri Jesu.

0: Larry Benga Deninka, Glue 99.1 FM. Emma Bolo.
1: Imoto to bori arumole, bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glue 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika.

0: to chop.
1: Eku dede asiko yo gbogbo eyin ara lebo ni salafia nle wa se dada la ba yin e kabo sori akotun eto yin eto wa onje le wa gege bi e ti mo wa mo eto yi pe lori eto yi ni ati ma nkora wa bi a se nse oniruru onje le wa ti o fi mo awon be ti ile wa le tun se ara wa lore loni mo tun ti ni alejo pataki lori eto ti won ma ko wa bi a tun se nse awon onje le wa mi e wa kan fidile tabi ke fidile kan e mu biro yin e mu iwe e ma ko sile leyo kokan bi alejo wa ba se nse alaye e fun yin e ma ko won sile e ka bo lekun si sori akotun eto yi to ba ye gba koko yin ni te ma kan lu agba mi eto yi ikan ni glow la wa yi glow 99.1 fm ijapo estate akure nibe gogan latakun mole si ta tin gbohun si afefe ni dede akoko yi Oda emi omo yin na si ni ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke lo nki yin kabo oda ko to di wipe mama gbe alejo mi wole sori eto onje le wa fun titoni e jade oke lona ka fesin rajo die

0: Oda eseun ti esin ba wa bo lori eto onje lewa esin gan ni mo so fin lekan mu ni mo ti ni alejo pataki ni yara gbara fun titoni ti won ma ba wa se alaye bi a se nse akara agbado won ma se fun wa lesese ki la won kan ta fin pelu e kini awon eroja ta ni lo lori e gbogbo e ni won ma ba wa se alaye ki ma fi towo towo teye teye gbe mama wa mojisola oladele wa sori akotun eto on futi toni mama mo ma kiyin pe ku dede akoko yi o
1: eseun atokun e ku jo meta
0: oda eseun mama fun eyin to ba ye pe e tin ba wa ngbo eto yi bo lateyin wa a mo ti fi igba kan gbe mama wa wa si ori eto yi ri ton ba wa se alaye bi won se se obe kan iyun ni igba yen won se alaye fun wa daade mu de ri pe ari e kokon be loni won tun ba wa se alaye bi won se se akara agbado saju mu so fin lekan e mu nkan te mama fi ko sile ti e o fi ni gbagbe nkan ti eto ifijo wa fun gbogbo wa ni ka jo ma kekon be ka ba de nko ka ma mulo ka ma se tititi to ma fi mo gbogbo wa lara mama kin wa bere bayi akara agbado ki la npe gan ni pato
1: to e se atokun eyin ara le e kule lekan si a pe ni akara agbado tori pe ounje ile wa la so wi pe a fe se ki se akara ti won din o akara ti won pon sewe ni akara ounje akoko gege bi mo ye so ni ta koko omo akoko ni mi ise akoko ni won ti bi mi so awon ounje ti o ti de se je wi pe won o bi mi ni ile ilu okere ilu ajoji na ti bi gbogbo wa sugbon awon obi wa fi awon onje ibile ko wa fun ide yi akara agbado ni a ma npe ni ilu wa a ki npe ni ole tabi o tu jo e ta awon yoruba npe ni abari tori agbado ni a ma fi se akara ti mo nso
0: oda ese osogo ni eni agbado ni a ma fi se akara ti e so yi bawo gan la se wa nse e ba wa se alaye e dele dele lati bere pepe
1: to onje lore awo de feran onje to da
0: beni
1: emi ti o ba de ki satani kan lo le te emi ti o ba jata je yepere emi ti o ba je onje to da gan emi yepere ni te yan ba jo onje to da aisan ma jina si
0: I saw my genome.
1: Siru eni be. Tiyo ba jonje to da to pe. Akara agbado yi gege bi oru kote ak pe. Agbado la fin she. Ama wa agbado to ti bo. Kishe agbado big be.
0: Agbado to
1: tu. Shugon e to bo. Kishe e tema fisan da ma she shen shen shen. Rara o. E to bo da da. Tabati wa ama nye.
0: Anye.
1: A fo gbogbo idotie kuro. Taba ti yin ta ko si abota ti fo agbe yen si egbe a ma fi atarodo si ani lo atarodo ki kokko salaye awon ko te eroja a ma lo atarodo sugbon to ba ja ta wewe sombo lowo yin ka ele fi si di ti awon yan fi ma nlo atarodo ni pe atarodo ni awon orun didun te ba fi atarodo se awon nkan be yen orun e ma ndun sugbon atarodo ele fi si e le ma fi si sugbon bi iya mi se ma nse ngba yen a ki saba fi atasi rara a ni fi atasi sugbon ta ba fe fi si a fi dudu atadudu yen si eti o ti pon a ma sa a ko se gbe a ti fo
0: kilode to fi je pe atadudu le ma fi si ngba yen
1: idi ni pe gege bi mo se so la koko pe o ni orun orun ti e yato si orun igba to ti pon so orun e ma ndun e va bo se e fo le fi ata dudu yen ro e ti ma gbo o lo orun orun ti e yato si awon eto ti pon yen leyin te ba wa ata iyen fe ni to fe lo ata te ba fe lo ata ki se dandan ke fi ata si lati bere sugbon e se ma lo ata o e ma lo ata e ma wa isebe iyo yen na wa te ma fi segbe den ewe ni aye igba ti awa ndagba ewe ogede la saba ma nlo tori ewe ran yen ko wopo kaakiri ko dabi taye de aye ode oni to ti po kaakiri nigba imo yen ewe ogede sugbon adupe pe ewe ran ti po kaakiri so e ma ra ewe e ma ti fo ewe yen te ba ti fo ewe yen wa nu ko ni so mi lara e mo e ma ti koko in fact e ma pile ewe yen bi igba te fe se nkan nla te ba ti fo ewe tori awon ewe yen ma ni idoti te ba ti fo e ma nu ewe yen wa se gbogbo idi e igi idi e yen se kuro o le ma ko si isale koko te ba ti se igi yen ko yen na soto ewe te ti nu e ko soto toro na gbudo gbe ko ni ni omi idi ni pe to ba ni omi lara ke to bu akara sinu e igba to ba jina to ma le mo ewe ko ni kuro gege bi igba ti a ma nse moin moin pelu agolo ta ma koko fi epo ra be na lo se ri ti o ba ti so ta ba ti nu ewe yen ta ba wa bu akara yen si ko ni le mo ewe idi ton fi ma nu even te ba lo si badon loyo nibi ton tin se moin moin won ma nu ewe wa nu ewe won le ma fo but wa nu ko mi ma wa nbe tori igba te ba fe bo a kan bo foro kuro ninu ewe ko ni ma le mo te ti gbogbo ari nyama nyama sinu ewe ko ni si yan te ba ti se yen na e ma ko ewe soto e ma lo a ma lo igba ti igba igba e to koro tabi ikan laye igba yen ikan la ma lo ikan kekeke to koro yen ki se igba didun fun ton le nisin ta won ausa o rara igba to ri kekeke bi ata wewe bayi to koro e ma wa yen na ma san a ko si egbe kan te ba ri tori gbogbo nkan lo tin kuro ni oja nisin te ba ri e wa igba gangan e to green alawo ewe ti ki se funfun o alawo ewe yen green yen tabe to ni awo funfun ati awo ewe eko yen na si o te ti fo yen na

0: Glow 99.1 Ijako latakan mole si
1: gba
0: ni ilu Akure. Ope n pataki lowo baba wa Isike Lakande. Baba Lalu Barika. Baba omo. Emi ma n gba ladura n gbogbo wa wi pe awo baba yi bo se n dan ko ni sha lai lai.
1: Ami.
0: Iwe mimo iwe oniwasu ori kenese kesan lo so pe ko da ki obinu ma
1: ma dagbe
0: Yusuf olowo tun be lo teso ajo oni ko da
1: ki okunrin ma dagbe
0: iwo to n gbo mi so n dagbe ni so n dasu ni so n da pero ni oko le ku aya le ku ki shopin aye emi ma nso ewe kan yin jabo lara igi
1: ko lo ma mo si
2: lori lori nba o eni lo
0: kare ila omo wura niyan o se Yusuf
2: lori nba o
0: tori na eni ba lori lori nfo gbogbo eyin ti ngbo mi iru ipe nijawo lori nipa oko iru ipe nijawo lo ni nipa aya
2: gi o se eni lori lori nba o
0: iwo to ba ni ipe nija kankan to wa joko to joko tetere to gbe igbese iwo lo mo o egbo olorin yi o le eni to ba eni to ni ori lori
1: lori fo
2: ma je un po soro apa omo
0: se
2: yo se eni
0: lori lori fo
2: esun mi ke wa pa la bari mi oro lori suru la be wi lo
0: mo ntori na iwo gbogbo eyin ti en gbo mi yan ba ni suru suru le se o
1: ta
0: jina
1: beni
2: ejin lo ni ba dakun
0: beni
2: ejin lo ni ba dakun
0: o paro
2: ebo lo lodo o dide lo ni wo
0: ejin lo ni patakun ah Yusuf mi ri olohun mo pe oga un lohun to yi
2: ele mo ni su
0: o le loko ni ise mi lo emi na ba ti gbe fuji jade so iwo to ngbo mi lowo lowo to ba ni pe nija nipa oko ni pe nija nipa aya be wa ka joso asoye baba kan wa baba na ti wo 65 ohun ti bi omo awon me ti dagba
2: tabale ni
0: su ohun wa obirin to je pe awon yo jo gbe papo be o na ti bi mo awon yo jo ku omo jo papo tawon yo jo toju omo won
2: aduwa so ba mi mo
0: baba ni at age of 65 ohun bi mama o eto loyinbo n pe ni companionship ni ohun wa so iwo to ba n gbo mi o le je tori ti e lolo se fun mi lanfani lati seto loni o le se tori ti e lolo n fi da emi wa si pe ka mo ojo oni ibikibi bawo to wa to ti n gbo mi yala o wa lori ibusun ni o n gbo wa ninu moto ni handset lo fi n gbo wa ni ohun ko ibawo to fi n gbo wa ba ni pe nija nipa oko ni pe nija nipa ya pe wa ka jo so asoye.

0: 99.1 FM Ijapo.
1: Babi ma babe, babe ma babi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bu baje lori ikoni Glow 99.1 FM Ijapo Akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se.
2: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusini pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re.
3: Every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1

0: is completely different.
1: Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station.
2: Atutu arere o
3: demo pe iriri aye kan o pa ni
2: o lo ma mu ko ni
3: e mo sore ko gbe mi lowo ikakan ninu ni
2: eni ija o si de ba ni para ale re lokunrin
3: awujo lore nle tututu to le bi osu
2: yu si ma gwoye lagun meje irole
3: 7 p.m.
2: gbogbo saturday
3: pelu lulufe yi
2: omo ba sunday oye diro
3: sunday igboho oro
2: igboho ebe
3: papa jeje ti o feran ejo lori ikanni yi
2: awujo lore
3: bi tawon eniyan le ti ma ke gba mi gba
2: lori awon ilakoja won
3: ti a o si jo tiri woye wa ojutu si awon ipenija na
2: gbo eni to ba se wa sori eto yi
3: won ti gbodo wa laye ka glue fm shaaji
2: eto to gbera so
3: eyi pelu eri to daju nipa iranlowo ti enilo
2: si enilo iranlowo ni
3: tabi iwo na fe darapo mu awujo awon eniyan anu to nro ni lowo
2: 090 324 6983
3: 090 324 6983 awujo lore di osupa to le tente
2: e tu gba yi yewo
4: oru ologo
5: oluwaru o ma se
4: Ito tu won shagbekale bo won mo leyin Kristi eto tun ni mi si tin ko ni leko Olorun to tun je ki gbagbe ni atireti enu ki o fese rin le edidi ma jemu laarin omo leyin Kristi apola koko de fiyin foluwa orin atin la fi le ri nkan gba latorun wa atuma lanfani lati le mo jeri sagbara Olorun oro lati nu we mimo ni o tele to je balele keji eto yi tun wa fun won ranse Olorun lati le wa da gugu aye loju lowo eko oro lati nu bibeli wa abalele keta oro yanju nipa wo nigbagbo lera opolopo idojuko topolopo awon onigbagbo ti an koju abalele kerin rin ajo ninu irere awon gbajugbaja aji irere le ma lanfani lati ba pade ouro ologo ni edidi majemu lati le ba jesu joba anfani be fun yin onile ise nlanla to ni sowo kekeke gbogbo ile ijosin ti on ba fe se soji ati ajodun eto yi ni o mo waye ni gbogbo ojo simi ojo sunday lati ago meje abo aro si ago mesan aro ni kon ni glow 99.1 fm kiki owo laleye ni o mo tuko eto on ele mo pe sori ero obara ni soro yi 0706427 7018 ni owuro ologo kale gba be wonu ogo tutun
6: o ti de o etoke etokan ti ba fe dore o ya dede oluwadu ya sa sategun o ya ti sategun o ya surugudu surugudu o de wo ninu ile lori etokan ti a pe ni iriri onibara customers experience ni gbogbo ojo isimi sunday be lati agogo meta si ago meta abo 3 to 3:30 p.m. iwonta ni iwora ni tabi onise owo ni o ati agbasese ati be lo ni o bawo ni iriri yin pelu onibara yin abala akoko lori eto yi o na la pe ni iriri onibara nibi ti a ti ma yanan na oro ibasepo laarin awon onibara meji abala keji lori eto ila pe ni nde o ye ko ri be nibi te o ti ma pe kelu te si ma da se eto atoko eto na dada oluwatuyi ak kikiyun omo ijoba orun fun ipolowo oja e pe si 081 3055 6381 eto iriri onibara to se customer experience e ma salai gbo ni gbogbo ojo sunday 3 pm to 3:30 pm ago meta si ago meta abo lo ma waye ki ose yi e ma salai gbo o lori glow fm 99.1 fm ni ilu akure ni igapu ibe lo ti ma waye e o ta atajere

0: omi aye sanra ade fugba ti sawo omo ya tan itan ni mu ni tan ohun agbaye se ni ku leyin eni
1: ena
0: o de yangbe to kami lutiti atoto dere tin fogbe igbaye se igbaye se awon akoni ro ni jaso akoni odua Eto akoni odua yo mo kuriri latago ni leje igbo safefe glow 99.1 fm ijapo nilu akure ni gugogo aje monday bere latago mejo abo asale sago mesa abo asale ori eto yi le o ti mo gboda awon akoni ile yoruba ti won ti gbaye lapakata bomi ojo abi won iwa ti gbaye se won loke ipe abibili ati bebe lo akoni odua omode lolorin agba lo nitan olu omo femi ogunda isi apede bi ene layin

0: Ekule o eyin eyan wa ni Tibutoro ilo Akure ati Ipinle Ondo ati kakiri ile Nigeria ati kakiri ile Adulawo gbogbo se ti lanfani lati mo gbo wa ewo nkan ke fidile loni tabi ke fidile nkan ka tujo fe ti gbe yawo oro lasale toni Oluwa re mi lekun idowo loruko temi o emi ni kankan ni mo se wa nbi o si da kore abi kilo aso to nwo mi
1: oruko mi ni Motunrayo Atanlogun ti owo yan mo si Ajepupa Lo 99.1 FM ti akale si adugbo ijapo nilu Akure idalu iselu onlo lowo
0: o da bi o ti wi pe ati wa lori eto idalu ni iselu a fe pekelo on to se pataki fa wa mo yoba ni pataki nipa ewo woni iwo fun bayi na ni itelorun inti ko ba ye ni sise ka file ka mo se into ba ye ka se ka mu ni ogiri ka mu ni bada awon iwo tin be nile yoba na ni a mo pe kelu loni a si ti lo beere oro ati beere alaye
1: lowo
0: olopolo wipe kan to ye pe won ti ba wa salaye awon iwo kan ke se gbogbo iwo tin be nile yoba nla mu wa o sugbon awon kan ninu ewo nile yoba ina ni won mo salaye fun wa eje ka mo te waju
2: ekale baba wa
3: ekale olotu
2: e ba wa daruko yin fa won arale atawon ti won ti mo yin
3: oruko mi ni sifa jiboye kan ide ti mo n gbe ni

0: ẹsẹ ti gbìyànjú ẹ ṣeun gan ni ti apẹyin ti ẹsẹ da wa lohun ti ẹ ni awọn wo ni pe mi ẹ ṣeun ka mo yonda yin na bayi e ba wa fun awọn omo yoruba atata ni amoran nibi won o ti mo rin ti won ni ta si agere si awọn ewo tin be nle ni wa laarin iseju kan
1: ẹsẹ olotu won ni bi le ba to lo eyan ma nlo si ile ni olorun ma ja lo alobo mo ki gbogbo omo yoruba to n gbo wa gbo eto ile ni adura yin o gba wa ni subudanu gbogbo ta ba tin gbo yoruba wa le ni te tin gbo ide ta so ilo ni e ma kilo fun awon omo yin daada ti eyin baba ati ya na te ba kere te mo ti won pe ni ewo e lo si idile ti won ti bi e bere pe kini ewo idile yin tori o sese ko ma pada dayan laamu o e bere kin le wo idile yin e ma je ki oro esin e ma je ko je ka so nkan to ye ka ma mulo ka ma fi sodana meteta lo da sugbon e je ka pin sira won ka ma lo wonu ara won ka ba le ri aye lo aye oju wa lo
0: ase
1: sugudanu oruko mi le kan si Chief Ajiboye Kayinde omo baba le ripa ese
0: ese gan ni fun asiko yin lori eto yi.

Baba wa Alhaji Sheu Laula Baba telewola bala were ni se Oluwa be ba fe kan si baba baba wa ni number 27 Tuyi Ayedun iyen ni Anglica to wa legbe Red Church nilu Akure Oloye Mekun Akure Oloye Mekun omo muda sile fogo enu pa ni ipele Ondo ibe ni baba wa o e le pe baba sori 090-35-60-38-16 Egbe ole kan si 090-35-60-38-16 Tabi ke pe number ile yi 090-59-01-9664 Etu gbo na le kan si 090-59-01-9664 Bokede se je niyan o bokede se je niyan o

0: pe yago hansa
1: sike na
2: to agbe se ton fe mo re lu karo pe ki wa le aluko mi se ton fe mo re lu koso leke leke mi se ton fe mo re lu kefun lele oladi po loko tebi je akin tayo loko baba to bi mi lomo abudu matthew alaafin jesa eto agogo ogbon rele fun teni atun pada nigba mi lakotun o eyin eyan mi eyi te gbo leni e fi sodun aye yin e mo si gba pe wipe baba ni kin kan mo se wa ka toju ara wa la mi e ki mo ya mo ya wa mo bi ti o ya baba alaji se ulaula atelewo la bala were ni se oluwa prayer center loni nkan ko ni se mi wa wo

0: Alleluia, soba ogo. Alleluia, ogo ni foruko oluwa ni asale yi. Mo ki gbogbo eniyan, mo ki gbogbo omo Olorun ti ngbo mi ni asale yi. Mo mu iroyin ayo lakan ton yin wa ni o. Ipade adura nla kan lodo odun e kan lodu ni oluwa tun ti mu wa fun wa o. Lati be aye wa wo lotun ninu ise amose the Family Apilat International Ministry ti o wa ni eni ile ise radio to wa ni joka ni Sunday bus stop eni ile ise radio yen gangan ni gbogbo ipade adua yo ti waye lati ojo Sunday ola 27 da ojo Wednesday 30 osu yi ago marun irole ni ipade ni ale ola ale Monday ale Tuesday ago marun irole ni ipade sugbon ni ojo Wednesday eti ojo to kenyin ago mesan si ago mesan aro ni ipade yo ma bere anyofe mo le fi to leti pe ni Gethsemane 2026 ti a pe akori re ni egbe ori yin soke. Lift up your head, O ye gates. Egbe ori yin soke. Mo le so fun o wi pe o aye re oni ri bakan na mo bi o ba ti gbera to pinu oko re lati pade Oluwa ninu pade adua lododun e kan lodun yi. Mo so fun o ni oruko Jesu aye re yo so ti ogo Kristi ewo Olorun yo bu jade ninu aye ni anyofe e o ri wa laye Olorun ni oju koroju iwo mama yen ti o tin reti o rere lowo Olorun iwo baba yen anti ati boda yen iwo ti o fe lo le iwe to ri iran lowo iwo to fe lo to fe lo ilu oba ti won fun e ni iwe irina ti a pe ni visa mo wa ni oruko Oluwa iwo to woju Olorun fun omo o woju Olorun fun ise rere o woju Olorun fun oko rere tabi aya rere ogun won lo ja o se ogun ipile ni o ti ya gbogbo ile ori oke kaakiri sibe ko si ona abayo gbo mi bi ani ko ba wa to le gbe adua Olorun ko wa to le gbo adua agba famoyan ti o yato ati ore ofe ti o tayo wa ninu ipade yi wa ni eri afojuri Olorun yo laye re koja ni ona ti o yato wa ri owo Olorun ni iri ti wo ko riri gbogbo eyi ti aye pon loju gbogbo eyi ti aye fi yaje o wa lati ojo yi omo gbon dun ni o ri iranlowo ri dide gbera pade Jesu ninu aye mi ni pade ni irole ola lati irole ola ti se ojo Sunday ni irole ola lago marun irole ti a pe ni Gethsemane 2026 ti a pe akori re ni egbe ori yin soke eni enu ona mo so tele ni oruko Jesu wa ri Olorun ni owo ti wo ko ri Olorun ri wa pade Jesu ni ona ti wo ko ti pade olugbala ri anyofe e mura o mo fi aye re sere mo fi aye re tatete ogun ipile ose to lati fi ole agbara okoko se to lati yanja ogo re iwo lo ni gba gbogbo leku ti ati mo awon ogo abawaye gbogbo leku ti ati mo sinu ewon emi to fi gbenu ewon emi gbogbo leku ti o je ki oruko Oluwa fogo ko je ki ogo Oluwa bu jade lara re gbo mi mo so tele ni oruko Jesu lale yi tori pe o ti e gbo mi lale yi o ya lo gba ijoba lowo won segun won agbara isegun Kristi bale o ipile to ja ara won ni ipile re lo tu o sile anyofe e je ajo pade ninu ipade yi ago marun irole ni ninu ise aranse the Family Apilat International Ministry ninu ipade yi Olorun ma ba pade a o yi gbare pada a o fi oruko tutu pin o a o ni pin o ni ani kosile mo ensiba ni oluwa yo ma pin o mura lati pade oluwa o ko to o to la koja ma jafara gbera ni kia kia pade jesu ninu aye mi ni irole ola lati ola bere ni pade yi o bere ti a pe ni Gethsemane 2026 ekan lodun ni ipago adua la ni a o bere lola 27 a o pare si 30 ti sojo wednesday ale ola ale monday ale tuesday ago marun ni sugbon ni ojo wednesday ago meso aro ni ipade yi o ti bere bi o ba fe ri jesu ninu aye mi fun counseling o le tete de ki ago marun to lu ki a le jojo rira ki a le fi omi tomi toru oro ni oruko jesu gbogbo ogun to di omo ipile gbogbo agbara iran gbogbo agbara idile gbogbo agbara ile to gberi gbogbo egun adugbo to nja o agbara je jesu pale won mo loni ni oruko jesu ma jafara ma fi aye re sere mo mo wi pe bi o ba le yanju oro mi yo yanju oro re iwo ati to ti wa le oko to ti lodun mewa to romo bi ma bo wa wo jesu olupile si ati alase pe igbagbo re ni ola o fi o ni sisi yi o ro mi si oni olugbala ro mi ni se si yin anti olorun ro mi si o boda olorun ro mi si o mama olorun ro mi si o baba olorun ro mi si o ohun to ba wu ko je se awon emi la fi opamo si ni ori iranlowo ri alakala o je o gbadun won yi aye re kodo emi okuku so di eru ma bo mo mo daju we pe ohun to ba se to fi ese te gbogbo adu aye lola olorun yo gbe ogun re mi ifamo yo ni o mu iyato wa a ko wi pe yo si se ni ojo won ni a gbe ajaga na ko ori onu re ati eru na ko ni ni ejika re a o si fu ajaga na nipa ifamo yo oni le ifamo yo ti o ga lati gbe ogun to ja o mi lo ti to mo pe o ti ya le aladua kaakiri o ti na ori oke kaakiri emi o ohun ti mo wa so fun o ni wipe mo so nipa jesu to ku lori bi agbelebu ti o jinde ni ojo keta to goke ri orun ti o fi ebun ofe fun awon eniyan jesu ye ni mo so nipa re fun e wipe yo da si oro aye re yo yanju isoro aye re yo ba aye re pade bi a ni kan power to ba le gba adua olorun kan wa to da wa dua ifamoyan to ni agbara yo sise iwa laaye olorun yo fara han awon asiri ojo to ti pe asiri okuku yo tu nipasẹ emi mo ni ojo na iwo ni ko mura e ko address yi sile to ba ti de ile ise radio to wa ni ijoka ni Sunday bus stop bo ba jese lo fi ribo bọ́ọ̀lù níwájú iléeṣẹ́ rédíò yẹn gba ọ̀nà tó gba fẹ́ǹsì iléeṣẹ́ yẹn kọjá pẹ̀lú ẹsẹ̀ ọ̀nà tó ń parí níbi tí fẹ́ǹsì yẹn parí sí ọ̀nà tó gbà tẹ̀gbẹ́ ẹ̀ gba ibẹ̀ kọjá tí o bá ti bọ́ sẹ́yìn fẹ́ǹsì yẹn wàá forí sọ gbọ̀ngàn àdúrà yẹn ni bó bá jẹ́ mọ́tò ló ń gbé bọ̀ gba inú ọjà Sunday bus stop yẹn wọlé tó bá ti gbabẹ̀ wọlé kò yà sọ́wọ́ ọ̀tún wàá rí bánà wa lára òpó tí tó bá fi dé gbọ̀ngàn àdúrà yẹn ago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ ọ̀la ni àdúrà yóò máa bẹ̀rẹ̀ àwọn ikọ̀ ọlọ́run tí ó gbọ́ná pẹ̀lú mi yóò dapọ̀ pẹ̀lú mi a ó wọ ojú olúwa láti bi àwọn ogun ayé yín wó àwọn ogun ìpìlẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ a ó fà wọ́n tó gbogbo àwọn ogun tó já lọ nílé ọkọ ogun tí ò jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ ó dìde jẹ́ èèyàn mo ṣèlérí fún ọ dá mi lójú mo fi ọwọ́ jésù sọ̀yà wípé ó rí ìtúsílẹ̀ àti ìyanu ní ojúkorojú ẹ wo kí a tó tẹ̀síwájú ẹ̀yin kẹsẹ̀ lọ sí òkè lọ́hùn ká wo ohun tí wọ́n tún ní fún wa níbẹ̀ ẹ̀yọ̀fẹ́ mo tún padà dé nìyẹn
1: mo wa so fun wa pe o gbadura o gbatemi o igbagbo lo je ki mo pe o gbadura o o gbadura yo si gbatira o sa gbagbo wi pe Jesu gbadura o o gbadura o aruko ojo yi o gbatira o sa gbagbo wi pe Jesu gbadura o Olorun ma da Olorun lojiji Olorun ma yi aye re pada lojiji Olorun ma tu ise re se lojiji agbana to wonu oye ma jade epe oje tupe to ja oye eje Jesu ma mu kuro egbe iran to yo Olorun ye ina Oluwa ma fodanu awon lekun aye re ta ti mo ti o fi je ko wonu ogola ni awon Oluwa ma si awon oja irin ma o ma ja nipasẹ ogba ifamuyan lobi mo iwo se ati mura segiri ara ma seje wesi dide lori asede je ka pade ninu ipade annual prayer conference yen e kan lodun ni ti a pe ni Gethsemane 2026 ti a pe akori re ni egbe ori yin soke eyin enu ona a o pade Jesu lati olabere olugbala yo fara wa lati ola bere ago marun irole ola to je sunday ni ipade yo bere on the 27 ojo meri ni ipade yo fi waye sunday monday tuesday aw pari at the wednesday ni ojo sunday ti se ola yi ago marun irole ni ipade yo bere ojo monday ago marun irole ni ipade yo bere ojo tuesday ago marun irole ni ipade yo bere sugbon ni ojo wednesday ti o pari ipade yo bere ni ago meso aro la o se emi ati awon iko olorun ti olorun yo ma lu la o pa a o pade yin nibe ti Jesu ti gbe kale ti o ti seto wa fun ise aranse akoko yi e je ki awon ara akure mo pe Jesu ti de si ilu akure ogun ojo pipe ma di ohun itan ogun to nja onibi ise o ma fi o sile emi to yo mo elenu ti o je ko ri oju oju to ara yi e emo yo le mi ye jade fun o yo tu awon mo re sile inu ti asema awon oluwa yo sile ko inu ti ati awon opolo to ti yawere awon opolo ti won o mo ti won se mo oluwa yo fi owo kan mo won se pada di eniyan ati alaye okan pada aro yo dide yo fo fayo afoju yo riran yo ri olugbala lekan si aditi yo gbohun re ni oruko Jesu aisan kaisan to bawo ko ma si o jo aisan iran ni jejere ni fibroid ni ori itulu ni aromalegun ni kidney problem ni je ka pade Jesu fun itusile ati iyanu lati ale ola bere mo gba Jesu oluwa gba pe yo ba yi awon eniyan pade kairi mo sota halia yo si yi aye awon eniyan pada si odo ara re oluwa olorun awon omogun lo rami ise si o oni ki so fun yi ni ilu akure wi pe ohun si se ise bi ti gba ni olorun Abraham Isaac ati Jacob ni ki so fun yi wi pe mi ilu akure wipe ohun yio rin kairi makuli masaida agbara oluwa yio rin lati ola bere ni ipade ti a pe ni Gethsemane 2026 ninu ile ise aranse the family of Beloved International Ministry ipade ki se ipade ijo enikeni lo le wa si ipade yi ise aranse ki se ijo on a se pe ni ministry ki se church ijo ni gbogbo eniyan lo wa fun ago marun irole ola ni ipade yi o bere ti se ola sunday ago marun irole ola monday ago marun irole ola tuesday ago marun irole ola ojo wednesday ni yo ma di ago mesan aro eni ojo ti o kenyin osu ti o pari ipade yi nibo ni ipade yi o ti waye ipade yi o ma waye ni ile ise radio eyin ile ise radio ti o wa ni ijoka ni Sunday bus stop eyin ile ise radio e gogo ni gbogbo adua wa ta o ti wonu adua ti o ba fi ese rin take o lowo moto ni lati oja oba gbe mariwa so pe o lo si Sunday bus stop wa ni ko ja ni ile ise radio to wa nibe taba ti ja ni waju ile ise radio yen ona to gba tegbe fence ile ise radio yen wa ti ri bana ipade yin nibe gba ti ona yen fese rin gba ton yen to ba ti bo seyin fence yen gbogbo adua lo ma fori so to ba je pe moto lo gbe bo to ba ti de Sunday bus stop ni joka wole si Sunday bus stop nibi ti won ti noja to ba ti bo la je pe latoja lo ti nbo wa sese wa ton ni o tori ona to se ba wa se wa ton wa wole si Sunday bus stop laari oja yen o lo ma gba to ba ti gba be wa ya sowo otun lati owo otun yen lo ma ton to ba fi de eyin fence ile ise radio yen wa ri bana wa be to ma fi ri po godua mo so tele ni oruko Jesu ene ko wa ni abe omi to gbo omi lowo lowo ti olorun awon ogun ni ki so fun wipe a o fi oruko tutu ki o ene ko wa ni abe omi lowo to gbo omi ti o ba won ba ni ki so fun wipe ogun aye re di tan lati oni lo olorun dese le ogun re se anti yan ma sun boda yan ma to gbe mo fi aye re tafala ajo nlo ko duro de nikan akoko duro ajo ori nlo ko duro iwa tojo ori ti lo lori re sugbon sibe to ori iya du kankan to le toka si ajo du ko si o to ndagba ju ojo ori re nikan lo ndagba je ka pade ninu ipade Gethsemane ipade ago adua nla je ka pade nibe iwa to ti le to ba o ti gbiyanju ilu oba ni opo igba sibe le ku ye ti mo ko si je ka pade je ka jowo oju oluwa agba samuyan kan wa lowo lowo ti sise ti o si awon leku ti atimo iwo ti a fi sinu awon emi o ki ri iran lowo alakala ojo ogbadun ojojumo lo fara ko ga kariwo ko sere to ti sa sibe ona abaye o sele anti to ku fu oko run yen ai ka ori mo si da pa ojojumo lo ni balopo pelu oko run o ti wa jade balopo oko run ju ti aye yin lo ah je ka pade lola oluwa ni ki so fun wi pe itusile re daju boda to wo aya to ra ya fe iyawo ki duro ni odedere o ninu adua je ka jo wo oju oluwa je ki ase jade si aye re ase lo nilo ifamoyan ti o gaju lo lo nilo lati gbe ogun won yi mi je ka pade ninu pade yi ni ola o ti a pe akoyire ni egbe ori yin soke eyen nu ona ni ile ise aranse the family planning international ministry ẹkọ ladun ni ipade iwaye annual prayer conference ni international annual prayer conference awon eyan yo ma wa lati orisirisi ilu fun ipade yi ma jafara tete deko le ri mi joko si ago marun lo ma bere ola ola ode yi lojo Sunday 27 lo ma be lago marun a si pari ni Wednesday 30 ojo to kedi osu yi ojo last Sunday yen Monday ati Tuesday ago marun ni a o ma bere sugbon ni ojo

kama kama awon adura ti mu iyanu ojiji sele ati awon eso tele la asiri ogun yo tun nipa se mi mimo olorun yo tun awon asiri ogun awon eniyan kan awon eyan yo si du aluya ninu ipade eri yo po iyanu ojukoju yo si fara eje kasa lo soke lohun ka gbo to tun mu wa fun wa ki a to tesi waju e ka bo pada iwo ti okuku gboro agbara re to si follow

0: Je ka jo sare to Olorun le ninu ipade yi. Je ki akepe olugbala. Ato wi pe o ti aba de ni aye la o de ni oro ati o ti aba tun ni la o tun ni oro. Oni ki a bere. Oni ki awa o yo a o si ri gba. Oni ki akoko o yo si. Oni ka wa kini awa yo ri. Eje ileri re ti daju lori wa. Awa wa loku si lati se o to ye ka wa se bi eniyan. Ohun ti mo reti ko mu bo to ba ti bo lola. Ipinu okan lati ri Oluwa. Igbagbo fun iyanu. Ipinu okan ni lati ri Oluwa. Ati igbagbo re fun iyanu. Wo ni ojo na lati ola bere. Wa ri Oluwa ni oju koroju. Phone number mi re to le pe mi si. Emi lo ma gbe eleyi gaga fura lara mi. 090-355-78602. O le pe mi ti ona ba yi o lati moju ona tabi ti o ba fe ri mi sugba ti o ba fe ri mi fun counseling nipa ori ofe olorun tete de ipade ki ago marun to lu ki a le rira ni irole ola ni ipade yi o ma bere. God bless you. Jesu reti re nibe.
1: Destiny 2026. International Annual Prayer Conference. Tell me all about chef and chef. Oligi di ona deshida. Akorie, lift up your head. Oyige, Oyige su Kenyan wado. Lapa do Sunday 27th, Wednesday, 30 September 2026. Meji agbara kon kon ba yo ti ma se. Awon agbara mu ni simi ni ajo emi. Jo je ni ajo go ya lese. Ti me se ko fa pe yin ni aja jo gbadua. Lapa ti Olorun lori opo ro se ninu aro atori. Me gba ti woli agbaye ni. Prophet Gideon, at Evangelist Tony Adeshida, former Sotere Loruko Jesu, Tishambara Oma Shea, Labanjo Sunday 27, Be Tuesday 29 September, Ago Marino Lela Oma Bade, Ojo Wednesday 30 September, Ago Meso Wani, Bobo and Imidjo the Family Happy Land International Ministry, directly behind Priest FM, Sunday Buster, Ijo Kakure, Bugwene Bafara, Loma Sotere Testimony, Loruko Jesu,

mo mọ kan ma gbọ e ka won temi na ma gbọ mi DJ Yusuf ko ma gbọ mi lalẹ teni o da bo ti so fun yin mo lalẹ teni aya kila la nitori pe kini ohun rin mi o ngun mi mo tun ko awon kokan wa lalẹ teni je pe e o pa a ba o lo se wa je mo so fun yin o temi atin ba pade bi pe kin gbe meji pade ni eti odo ni ohun be ni lalẹ teni ni ori eto lagbo fuji ni bi je pe atin ma so itan oni fuji atin ma so nkan to sele lagbo le fuji la rin ose abi losu awon to fe se sise awon to ti se koja abi ele to je pe won yin popo to ijina ni gbogbo ata le gbo lori eto nte ni o mo ti mura yin na wa nitori pe tori ti yin na ni a se n sa so to sa so si pe gbogbo e ko le ma jora wa ke wan di ultimate mo fe ko gbe mi rin le ni e gbadun ri da da gidi

jo obuji o tun koja be lale teni mo ti so fun yin pe mo ti lodu e wa emi ga o le jala ma jo to ba je pe ti ori fuji ni mo ti so fun yin e ka le e je ka ma gbadun e se o dun o don lale teni mo ti so pe ma gbe yin ni gan bi te pe e ti e fokan si pe gbugbe ma lo mo so fun mo ne ni keni ti o ba gbo fuji ki ma tan yin onitan da bi eyan ti o fi apoti rori sun ko le gbadun orun ni mo ni fuji awon yan ma pa fuji ki lo wa lori fuji mo no ko ja nkan te ro yen be ni nitori pe aye atijo le ti ro pe ba fuji o ko gbaski sugbon laye ode ni mo se ba yin soro yi ka ma tan ra wa je oni fuji ti dun o ti dun regidi gan sadura le fe gbon be ni abi ki le fe kan se ni eyin na ti mo pe bi oro adura bi oro kini lawon oni fuji nlo lasiko yi e ti gbon nipa de wale ayuba abi awon opolopo awon olorin fuji ba pa bi remi aluko to je pe omo baba pastor ni remi aluko te ba gbo awon ni gan to nko e mo pe adura po nu e je ka gbon de wale ayuba ile ka wo pe ba Adewale Ayuba won fun re e te ka gbo se bi adura ni abi te ka wo ba orin fuji ba o dun be ba be na lo se ma dun to dada o e te ka ko asiwaju

o se gbe mi debe o ti rin mi dada awon yan wa so pe aye wa se se o ya ki awara le o da o mo ki yo pe e ka bo sori eto lale ti ni je de bo se rin mi bo se ngun mi bo se nti mi o lo fa lale ti mo no se mi kisi o nti mi si waju gogo ni lale ti ni o da o si mi logo bo se si mi logo e lo je ki opolo mi ko ma reset dada ah ba mi kole ayodele loruko temi je o ti gbogbo awon lolufe mi pe ni aye se so awon kan ton ba ti ri mi won ma ki mi pe emi gogo la ajo okunrin ti fisimenti mole omo pa bi taya oko Mr. Map mo ma kin pe ka let ni oni gbogbo ya bi te ba tin gbo mi nipinle Ondo Ekiti Osun Osogbo titi to fi de ipinle Oyo to fi de Kogi Kwara Eko Aromi sale gbelegbe igbile Ogun gbogbo yin mo ti ki o ati awon ipinle bi te pe e tin gbo mi alert ni ma faye sile koda e pe de bi pe inu yin gan adun oda awon ise to ti wa nle ti ba ri iseju bi meji si ma be si ko le nitori pe mo ti ko opolopo awon kan te fe mo nipa oni fuji mo ti ko wa o awon to se ise lose to koja atawon to fe se ni waju ati gbogbo e bo se nlo lale teni e gbo e ta fi kale si ilese Glow FM 99.1 a kin pe e ka le yo e ri pe mo soro pa fuji awon yan so pe se bo oni fuji le n gbo e to n se adura tani oni shamisa adura ti de wale ayuba n se yi afeni to ba fere fun re come.

mo ni orin mi po lamu leni ada je ka mu ni papapa nitori pe opolopo yan la ma so pe te ba wa ago bayi o da pe ba ago mewa ko niyan ehn aboku seju kan lodo ti yin ah lori ago elomi ago mewa ti lo ku seju kan lori oda won te nikan mo kin o pe e ka le ti ni lori eto lagbo fuji ni bi te pe e te kin bere ah pelu abas akande obesere kan mo ko fe ka gbo orin yen kin wa wo nkan to ma sele leyin e e je kin gbo abas akande obesere yi ni odun to ti pe gan ni e je kin wo system 2 abi 4 ni te okay oda e je kin gbo abas akande obesere ta ko ti se tan be to ba ti ready kin gbo ti o ba de ti se tan o yi load lowo okay oda e je ki de wa laye ba ko ma lo di gba ti oyan na ma se tan o

0: Ha! Oh, da ru fun boya sole die. Ha, ki lo tun fe se e wa ise su.
1: Ojo ja la yuba o.
0: O da eje ki da le nbe yen, eje ki da le nbe. O ni orin kan ti mo n gbunyanju ati ki n lo fun yin ni ori ero yi, sugbon o se bakan sugbon sibe sibe eje ki yen, eje ko duro be, eje ki wa wo to ba pe le lo lori e a je pe eyan na mu yes ni yen. O lorin kan ti mo fe lo orin yen mo feran pupo ju, sugbon o da pe eyan o fe lo. Eje ki gbunyanju elewo ba ele a lo tele ba lo bi. Egba mo se duko eku e emi ko fe ki e mo orin ti mo nlo yen pe odun 1990 ni orin yen. Egba to wa pass akande obere se bere orin a te ba ri ko nko lo ngba yen na.

se be gbo paso ma yen awon orin odun orin to te pe to pe ni old school never never end niyan laye igba yen fun paso ma mo so fun yin mo neyin ololufe wa emi gan ololufe yin oda e je kin wa bere gbogbo awon kan ti mo fe se fun yin lale tini tori pe gbogbo awon kan ti mo lodu wa bi o po gidi gan e je kin ate ba n gbo tin kan se fara fara ehn o ye ke mo pe akole po fun ewa ise ju oh my god oda e je kin bere bayi lati odo Alaji Pasuma ti mo lorin na ni kekin bere latodo e je kin wa oni paso kan lori bi bayi ko pe ka tun fi yen na ka tun fi jojojo ka tun fi juju lale teni ti oni pasuma ti mo wo yen iyen na da ti iyen na da bayi iyen ni ka ko lo ta ba lo yen na lori afefe yi awon ti ololufe paso won a tun kan sara o na poli la legosi abi iyen o lo ni iyen na lo iyen na lo iwoda pe bayi iyen o ti ready ngba yen e je ka wa mi nbe eleyi ti mo ri e je ke le lo te le ba lo na o da ngba yen ko si kan to fi nse yan tori mo fe so ni papa suma lale ni

Alabi Pasuma, Oganla Fuji, Aliaji, Alabi Odetola, Pasuma, ati gbogbo eyan pe ni Oganla Fuji, Sheu Fuji lasiko yi, yo bale gija si orilede Egypt, ni ilu Cairo ibe ni yo bale si yo. Yo si fi orin da won to lolufe lara ya nibi te pe awon eyan ti so pe ahun o koja be ojo keta osu kokanla, ninu odun ta wa yi ni o ibe le yo ti fi orin da won lolufe lara ya, awon olorin te pe yo ki won kabo, ti yo ki Pasuma kabo sibe gege bi guest artist, ni orilede Cairo ni orilede Egypt ni ilu Cairo ni Abansedo Dami Lola Oladede Quality Dami omo wa ni ipinle Ondo to je pe orilede Cairo orilede Egypt ilu Cairo lo fi se bugbe ti awon na to je asoju olufimo baba oyin oni asoju olufimo gbogbo Cairo lowo ta wa ninu oni Fuji o te ba so pe asoju olufimo lo lede Cairo ibe la won wa mo so fun yin pe papapa la ma se lale tori pe nkan ti akowa o po gidi gan mo so fun yin pe Pasuma to ba bale gija sibe awon ta ki Pasuma ka bo sibe niyan o lojo keta osu kokanla lo lede Cairo lo lede Egypt ni lu Cairo ni bi te pe abasedo damilola oladele ti gbogbo eyan mo si quality awon kan pe ni Mr. Oloye Mekun dadi oyin ile ikele yo te yin ba wa pe ninu e se ki ma tan yin o ma ki Pasuma ka bo si ilu Cairo laipe lai jina yin o da Pasuma ka

gan mo pe eyin gbadun e lale teni se mo so fun yin mo ni ta pe kan lu orin kan soro kan sefe lori radio olorun ba mi lo fi ran wa o kuro ni were were se mo so fun yin lori eto ni teni se be ri bo se n lo bayi mo ni advocate pelu quality damian na tun ni o sekere lo pe leyi

0: wa sọ pe ile radio wo lo nkile to nmile lale te ni ele na pe ni Glow FM lapa bi 99.1 te ba sure pa ko mo ti so pe o je 100% ile kan baba wa logbon saye ese mo dupe lowo yin gidi gan ni
1: megida fuji mi mi
0: diga me diga fuji
1: everybody know ti papa si waju mi
0: ke a se waju ni lo tan

aṣẹ aṣẹ ẹyin temi ko ni kẹyin nikan isi baba lati esu re ni ijo mimo jo solo aṣẹ gan o ma tojo meta e ku gbunyanju agbogbo igba a ti kuro lori eto yi ka to ma ri message yin lopolopo igba pe eyin ki wa lapa bi aṣẹ o isi baba lati esu re ni ijo mimo lo ni ijo kan baba mo kiyin o e

da n gba ta ke bo se ri niyan mark onyenye si omo ibo awon na gbadun wa ile se radio call awon te dimu ti won ta pe dj abi eh dj announcer ni won be se o onyenye ka mark onyenye si ka le yo how are you doing won e join ile se glow fm bi a gbadun ara wa na ni e ka le

0: Hello.
1: Ekale, sir.
0: Ekale.
1: Sir.
0: Hi,
1: sir.
0: I'm going to go to Edo State, Edo Center.
1: Edo State, like, you think why?
0: Yes, sir.
1: Ilu Bombe?
0: No, Iruwa.
1: Kila kwe yin?
0: Iruwa Specialist Hospital.
1: Okay, kilo ruko yin yon?
0: Benji.
1: Benji, okay, Benji, la unyan kwe yin? Hello?
0: Hello, yeah.
1: Benji, la unyan kwe yin, abi?
0: Yes.
1: Okay. Chupa mo yobale yin?
0: Omo Edo State ni, but me mo gbe ni Eko na bi ni si.
1: Okay, omo yobale yin ke. Omo Eko le yin ke. Oda mo gbo ro yin sir, se n gbo wa loud and clear bi te wa yin.
0: A gbo yin o clear now.
1: Oda. Ba le se n gbo pro ba kila nkan ti a so sile iwo le fe so si o.
0: Ori ni gbogbo nkan.
1: Ori ni gbogbo nkan.
0: Ori ni lati ma copy yin.
1: Mhm, awon to ma da ori won elomi akun te ni red elomi akun te ni yellow lo so pa ore ti kun ti o na wa lo kun ori e ba ko ba kada re mu ko mo
0: ah
1: won elomi o se ro lore
0: yes
1: ha lati Edo State le tin gbo wa e kale o se gidi gan ni thank you so much sir e se pupo ah banji lati Edo State lo e se pupo 080 5 lona meta 1 lona merin pelu odo kan e physical ma gbora waye lale ti me kale yi
2: hello sir
1: e kale sir
2: e oluṣagun ta fun lati lekun da lo pe pada
1: ah okay
2: sera won to pun ori kun gugu e won yin
1: ben sir
2: aye won number je
1: aye ara won number
2: ah se pe
1: okay
2: tori pe ki nigba so olorun ba da wa o da irun dudu sori wa o da gugu eya to pe sara wa awa ni se tolorun ja ni pe ko dara so gbe da won se pe ni tori pe kini o ti olorun ba ti se ko se ni kemi to le tun ara e da e mo gbo kan lenu jo meta no radio to ni nkan mo kunrin ko tobi to won fa lo tun mi se ni lo yinbo o ba be soda se ba bo olorun le e je ka mura si
1: o lo
2: awon o le mo wi pe a shetani o lo ngbe ninu won e se o
1: e se pupo eni eni yen lo be hey o ma se o e ko to lo fun e ko tu e
3: se bojo mi ano mare o
4: awa ma le yo
1: awa na ni e wa se so e ka le yo a ti gbe e ka le yes ma
5: mommy kazara lo so
1: mommy kazara lati iloro
5: lati iloro
1: e ku ojo to pe
5: ojo meta di e
1: e get wa lale teni
5: mo ga ti yi o
1: e se pupo o pe ti mo ti fe gbo yin lori eto yi o mommy cancer ka le yi o
5: o la
1: e baba mi toju landlord adc
5: landlord ojise
1: e se pupo
5: gbo wa ki yi o
1: awon te lo everybody gbo wa be
5: agba se gbo yi o awon ti ki gbo
1: wa e ba mi ki baba e si ki dada e ba mi ki won
5: o da o
1: nkan ti mo so ba o ni kenyan ma safiwi ore ko ma sakawe ore pe ore mi se ba o fe se
5: nkan buruku ni o
1: eba
5: o da kenyan ma ku ori e o ko da la di o ko ye kenyan ma safarawe
1: o da e se pupo awon to to ye ti se ti to sorun to se se se ni
5: nkan buruku ni nkan to ba ti dayan mo ko ye kenyan tu wa ma tu fi pun o
1: e se pupo awon ti pass oni ya kansara
5: awon ti pass oni e o gala
1: awon to gala mo ti ju pass mo kan na fun yin na lekan ke
5: e tu ju ni si ka tu gbo
1: okay oda e se pupo e ka le yi o
5: oda bo e se to
3: iro pe ka le la
4: awon ma le yi
3: awon sare n pe ko le da
4: awon ma le yi
1: awon kon sa awon kan ro pe wa se soku ba oni mo ni odiji wakati kan kin to mi te ma wa lori radio te ma lo wakati kan ko ma do mi ni sugbo e fun mi ni wakati meje e fun mi ni wakati meta wa la odi wakati meta yen ti le a fi su abi da pe aro ni ko le dot ti lo di wakati meta yen pa lojojumo be e fun mi le to be e mo pe o koja were we nkan to wa loju opo yen ka le yi hello
0: e
1: ka le oruko ka
0: sinola eh adegbemi le sir
1: lati yan adegbemi le e ka le sir
0: hello
1: gbogbo Nigeria n gbo yin
0: sínú láti ẹyìn adégbémilé ni mo fẹ́ sọ sọ́rọ̀ yẹn ni sir.
1: À ń gbọ́ yín sir, à ń dúró de yín.
0: Lórí àṣà kí kò tẹ́ sọ pé wọ́n kó àṣà yìí tó tọ́ oníkálukú ló mọ̀kan tó pòun. Èmi ń lo ṣe ìlẹ́sẹ̀ báyìí mo ṣe wà.
1: Ọkùnrin lẹ́yìn.
0: Oníṣìṣẹ́ mi fi ń lò.
1: Ọkùnrin lẹ́yìn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ fi su ẹ̀mí yín mọ́lẹ̀ ni.
0: Ọkùnrin lẹ́mí, ó ní ìdíje mi fi ń lò torí ìyá mi ti yàtọ̀. Obìnrin ń lo nǹkan tókùnrin ń lò.
1: Àwọn tó yà mí lọ́wọ́ ilé ayé ti yàtọ̀. Adagbele ye ale o da ba te se wa change ile aye to wa yato yi o ya be te ka eyin eyin eyan won yi e wa kori sisale ka kese yin soke ka ma fini ka le fi ejo ara wa pe laye ti change other side osuka te ka ka si waju
3: e pe ko ba ije o
4: awa maleyo
3: supa olohun lojo da lo
4: awa maleyo
1: e gbe ipolowo oja yin wa sori eto ya je ki gbogbo e ko ma gba yagi yagi ni elo e ka le isa elo e ti wa nbe mo ti gbe o e soro mo ti gbe ah o da ngba yin ta pe eyin o ti se ta ti soro e je ka ma tesi waju
3: wa lori
4: bi ka eyan se foko si komo
1: elo e ka le
2: elo e ka le
1: e ka le sa
2: elo e ka le
1: yes e ka le ku se ni o ah ki lo nsele
3: wa lori o